0: fonyo be fie katara yoro mi kadi aye. Ibe amangame ga ite aboro lo. Ite atara yoro lo mfana. Mwa mi worola ni sanama barakara. Oti gitabe tene.
1: Aywa, niko dem ko yesu ma ko.
2: Obese kake choko disa.
1: Yesu kajabi ko.
0: Ele miye Israel karamogo bayi. Ele ma olonwa.
1: Yesu ko amako.
0: Neba fo iye chanra. Ko anga min lo, ambe ole fo. Ambe miye, ambe ke ole sere ifana. Nga auta fe kaso anta.